Ai wa mga kalaka, muhina ito topa. Ero tuila keve tuvo. Kia we ni suwe la nyo. So teno ni suwe la manene muluku ito topa. Hoye we miyano te miyano mihisho ne. O kitimana na kalokala mwa. Moto la siria kola. Hoye. Kati to kati huye miha. Te tuyulu pale. Yopo heda ni masipo muniwa 50-55 minuto.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Munemui wa Ràdio Moçambique, Mustud Mawampula, Kumiraka, Mitekosa, Maporong, wa 392 metros, onda média na frequência Yoli Canela, ya 765 kilesúcula kule segundo, FM 90.0. O Nacala Porto variaram 90.3, o Angoche 89.5, o Malema 87.6, o Chocas Mare 88.5 MHz, na minha canoa não temos lela. O internet variaram www.rm.co.mz. O Niwa Maleura na jornal e a voz isso na Xirica Missora Kulupale e o Maputo. Nisi sava ni pane ni 8 hora ni minuto muloko. Ni kwa heri ahu na veni miteko ya sa Radio Moçambique wanulumo ni makwa mpandola wopa keria olelova ena mashishe. Mahikuwa neta ya mararumu erula wa setembru mwaka 2026. Nikelo pohereka ni masipo murumu epata ni miteko sa husana koso. Masipo kala wino kwa nyere oitora ni mnutu mloko ni wupu shere ni ikete lo mkania yute lihelaka wakati munivira nyumapuru ale mumvira shiporo. Munivira kampui, mapuru yala, otakala, owopi ha, kanilanyo, okalakano epole yulu pali.
2: Mosuwe la wira areta oikala sana umuru ni maya. Atu ohapaliwa, owulu vala, awo otahendere wa kumelele yasara sa kampui. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantune ya oshinta mukale lola dirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha mutu oikala sana muroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oikala sana muroni mawe. Owo hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali yawe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria, muvekele, na mawa haweha ameteko samushporo ni memo, unakaliheri atu, hata omwata rami, wariari wa mamaru, oitente ikuatoro, desh, kwarenta, hata oitente idoish, desh, kwarenta. Mwakaliheri atu owuluvala, umutupa shiporo, waromelea, na vewose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa akuvela nyanyo mwasuwili haka sayasara sikanli okumelaka awo ya uresha so wawa vanjenesha na anavira mushipo roni wise kihawaho so takala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni otenyahu nakala logistics otenyahu nirelaka mawani moma lilea. Papa, mama, ninyo munarela anamwane, mundi vanela na ninyu, wana munashenu wakangyaye awo, omu tupaka shiporo, muhielele okati, mvalane nina anoyola, we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lilihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana wemela, oweha mipanta somili, na viwiri yanila wahirweke kampoi bakiviru. Omuli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatiwawe. Otwela, weda, ovanela, sotene yasiraneke, otewene wa shiporo. Wiseki ha sotakhala, muteko okanyahu obaraka otenyahu akale amusi hata apatani. Nakala logistics. Otenyahu nirelaka mutatani moma lilea.
3: Nguriasi hapala ne pole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ilia mosa tore la uratene ni okathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, unguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. mona wira mo poveleli ha owure wanyu epo dia nyovu kuwa mo kalna makacho mi oweta mukinyu mukale lwanyu ore ni mbobo biho muhovelele mvekele mukali herio wowe mutupe shiporo ni musekei hasara ola muhupiwa mutengeso na kala lushiziku onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu otheni ahu ni rilaka mutete oromelea
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Ah, não, isso não era essa sulaca. Não, mas de raro outro que é eu já falei, ui, o que é essa sucicola?
8: Musi wa majole woki sivela.
9: Mio que empavela majotene.
8: Sai, sai, vavo. Eu caí que caí. Mia tokin pela macho tene.
7: Mhe kuta kutease. Oi ganyu mnoro kala no mache lo oli kana wa mache.
9: Masi pipi, kuta wakati mungkele la wira, vantuni ae kije kora tene, maha ya wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masi to, kina lela ana, wira, awo, vantuni ya oja ora tene, maha wa we, awo, animunua.
9: Mas asarusi, arinaikuro vakani o virikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vantene.
10: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, oni nisi welora tene wera atiena, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
8: Shuniari oni suolora tene. Owo mpela pahe maje o tene. Maha wira na milili.
9: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
11: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni pento o wata.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kano mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni msuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, Eloja namaru sento idosh, natakele arami muhina mwa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
12: Mas se mukiru hendleno purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Mas se unruyem para kanimu.
13: Ele para que moça ora deliwa, ni kerelo so tena dorara mkulubale, mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njungu haolia.
14: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
12: Ya. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apeye.
15: Pipi. Mwakala upiye no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
12: Mwamutiana, mtoto pelu waka. Ona muhusi wote pasha orera, miyo tongkwa ko ya wiha ki wala wira tinyo muhano mwa pe hopa yo uma
16: ayo muhano iyo ya saka sotene kinape ani mrerelo so ke sibe la wiha na iyo ya saka so siba siba mrerelo saikumi ni soko ya upaya ntoko hopa yo uma nakala ikiti so ape yane mpento tibo tisote pa osiba
12: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipola, okale twemo sa yulu pale. Ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
10: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote iliwa mrima ne kumi.
17: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

Nna tena re sipo na wire la o ka thula ba ne o ka thina ba ha mo studio woni ma shama sha ya o le lo ba na la vla ho vare ro ma ho mo sa o khanle o mo rumel sha o ratene interneti o wo timaha na su li hana ho na ri na ho mba na sha para ota ya ni ruhe la mi ruku va khane wo we ya che ri he wele anisula vare ro ma hene o la mo studio wa mo Olelo marini miyano wa Shadi Paulo, ohola mikrofona Abdul Carlitos, apoyene ya omakinani, na wakaka jildu makina, yoka letone wa hawa hasa, nilaka na hunla, nitaniwa, nikuru na amira votene. Nikuru na amira votene, laka nosi ngumi hiro mshitudu ma Radio Mozambique, nenlo, ngumi hiro nashine wane, no, o Radio Mozambique, msore kulpele ya wampula. Sisa kivote hando ikanle washukurula nyua na wale mwerela ntuturua, ngurela laka nilaka na hunla, kino rumbili hangwe rawe laka ni kuna mira vothene khani mala ollo baba pahi esaba toila enirwa no ro khala tho laka nenenla okumela one ewe tora watsi sine minute muloko e nimpia ka hum radio mahomo na mashishene na maili esinkora makarpe nimutu muloko nimpia hu tho mu radio mu sisa nimola shiran niraka kwa herene.

0: Waharu kwa Waharu peteya Waharu veretunia Waharu kalamarahimu Niwe raga arempani iwo Au arempani Ya were iwo kiriwa ii Ohi were iwa to Ya muhole la ya niwe riwa Nildu pranyo omure Onire liwa first muri Ala mlopa na wano wanyo mkubureho wae first muri Ola wapara wili itu shantepa mamu lopa na yole o wipo ole dame Ponoti
1: Ponoti
0: Ihali saya
1: Amiki hile liwa kaha wili liwa
0: Bakani bakani Asuwa lankina ni mela
1: Mabora wili tuwa ni kutha wane hino
0: Labe
1: Rauli tu ni kuta wane hino.
0: Wane hi?
1: Wana kusi
0: ya. Wana kusi. Nga hana?
1: Wani go? Mwana wili hawa na amusi no.
0: Labe?
1: Mwana wale tepe la ria ya mwana wili hawa na amusi.
0: Elinye la mandre hai hai.
1: Labe?
0: Elinye la mandre hai hai.
1: Naka la babu go.
0: Mwamulu kupahi?
1: Kuchala niwe kupahi.
0: Ayo? Ah, masi. Mawani
1: ni mwana wa Islam.
0: Mloku munene.
1: Ayo.
0: Ina. Ayo. Abe ndiwe ndolo wani yo.
1: Baba bage ni mkoro mja kwa baba amwari gari wa kulela.
0: Ndio kwa vera.
1: Eh, vera.
0: Ate pokilelesha.
1: Sekala na mara ga kitu, kitu na mwanye wa.
0: Ah, ko hi hali murati yo mwa.
1: Gahiyo yo.
0: Kahana wile liwa
2: wile liwa di ga wile liwa
0: mloko ne ke chali ya
2: ah
0: ntaba are mu robu hite liwa tu wala mke na ku ahe ba hiwa
2: or robu hite liwa kina ki yo ona
0: ta ko ke ne peru chuta yo
2: ai yo ku ha ya na ku ha ya
0: ke ne mo ro kare ki yuti hiwa bai wa o apu la na mane
2: ai ya ku ha lo
0: ayo
2: eh
0: bai ko vera Voto. Yamatope ya wawo Wapanya mamanka waya Numa tikina Ponoti
3: Ponoti mano
0: Ngaha yansina
3: Niha niya shiwa Antonio Kiri oyolo si Bairi Oboka Manan Trapo Leboga Ka horati Wampula yomunda
0: Horati yonno bakhani bakhani Mashato kopia wenno
3: Si Mudu gale
0: Labe
3: Saba kahi kiniri sa Ya kacheche wa kumomola ka
0: Ah Ah, omomola rami.
3: Ah, yo que no tohela ro rati o Mozambique.
0: Epa.
3: No, kahe to rati yo.
0: No bakhane bakhane. Ka ko hawera a to ko wela wena tsulu no masiato ko phia wena.
3: Ah, re mon na jina pio.
0: Ni hiku no mile la ke pa hi.
3: Ah, mon na kini mo herje pa hi ke tonte. Ki ro ro rati yo yo pa ka pa ka mon.
0: Ko ha ko hege pa hi ke mon tohela la to.
3: Ya bo bona. Ah, la vamos a
0: regalar un talento. Quiere que sí, sopaje, o tú la tiwe yo. Ah, tiene ahí alza. Bacane, bacane. Y le pijo para la bula, cani, wanya mrati yomo. La ve.
2: Indi uiwa.
0: Ani ki iwa, mika ha uiwa, iwa, nsene na ya.
2: Yolden pabe torren.
0: Ni iwa no, apacha la bula mrati yolde lo hoy. Kamu lo, ano apa cerita? Orang tua murati yo ni. Yo ne hai bon tu mule ni mo. Ani kalau we arau ruli umur diire iya ya. Mai no kemana lo kat mungkin aku nak kawir lah. Lima.

0: Svame Sava. Antonio Marcus. Oma puto. Ponoti? Ponoti?
1: Ponoti jurati Mozambiki.
0: Ngaha yansina?
1: Tashi wa selemanya wana malipo elapo yo Qurani.
0: Mahiku manjene.
1: Dabe?
0: Mahiku manjene radio no molo wela.
1: Nar mi ginolo wela so hin kala mani rawo. Mi kinera zina na kan kara ka ya kale wi go pa he.
0: Da na mera hai.
1: Kina mu ne ura piyo lola kina ku ni wa kuli wa.
0: Ah he, ngaha mahiku manjene masi.
1: Mulugu mi anoni ki kadi feria.
0: Ayo.
1: Kino radio Mozambique.
0: Bakani bakani.
1: Ai mai.
0: Pato kwa nea lansi yao hoi?
1: Ayo, tia o.
0: Ah.
1: Ayo, tia o.
0: Vete mingu la kele o lompa o iwa?
1: Vete mingu waka lompa le baba.
0: Ah.
1: Kona malipo baba.
0: Ayo.
1: Vete mingu ila mtuki thandigo wa kele lompa na makuwa.
0: Wana makuwa?
1: Ai mai.
0: Luko jayani mkumana uu.
1: Ah, nindro kala hotia. Mungina lompe lukuto ore, lupana zere zizo.
0: Au, au, au. Alu balihu.
1: Lemio.
0: Amu aransi yao ya bayeni.
1: Ala, anu ma kusumanza nini yao.
0: Nka, tapa he.
2: Bia, koma hiwa.
0: Nka hai hali saya.
2: Hile liwa kahu, hile liwa.
0: Maka, maka, nintowe na wakue, no pene tu bingu wago.
2: Ay.
0: Amu aransi yao.
2: Lape.
0: Ole lo vaya bayeni.
2: Apuiri.
0: Ah, olo, wala mele wigo. Zoiti 49, o morla moja 50 minuti, no kwa kwea ponoti. Au, ayo mwala se hana twala. Afara ke linya hiri ya ka. Ponoti.
3: Ponoti.
0: Mana mamu kera oro ihal saya. Salamu
3: kumilia.
0: Nto hae no wala lano.
3: Wala, kenapa kera oro vare linya.
0: Ano, pa kera oro linya.
3: Aha.
0: Ya muhima na niha, wala ya mochela tu.
3: Ya mochela tu.
0: Nga haya nsina?
3: Kineri wa Cornelio Antonio, kumwata kukwekwensi okurani.
0: Okurani? Okurani ba mureba abisha ba?
3: Unamakuwa wa mercado ba.
0: Ah, unamakuwa. Bawe ya kala ateritora Feliciano bo? Kini suwela wa iwo? O wanyaka iwo? Namina haku mana pahe? Mm. Ntolo wapi wale no wani wo?
3: Nato wapi wale mujaku.
0: Mugi shinta vao mlopa na? Kwa vera na ho?
3: Ah.
0: Shuru palavar torra.